0: saa aduare no obedi adenti ene obeye adwuma den na aban anfa saa ketua na ama no ejima menka se obi wo ho a wo da prison na so the prison is chairs any pan ye ji ameka de se obi ato ye to na so sika no wu yo
1: hu ni odi ye
0: obi so soa ne makwa abonten wo da prison na so no ma ne yento obi bi store die ene makwa ji aban bosia tama na me wa abonten no beje bank ba kuma ku enu e ho sika santa se na ba na me ye bere for papa beje bo se of first light sile first light wo mo head e yini wo papa so ha bank na ku
1: wo mo papa se ma tu
0: sada ta wo mo ma sika 240 million bi sa se mi tu ya afi mi ko sile pia ba e ko je bo se 70 million first national be ko je 140 million afi bank ye friend pro credit be ko je bo se ho
1: yeah, make I pro credit.
0: Pro credit, me kwa jebo seho. Eno na woma yana infinity ya nasa bibi saha. Ena bank ni liwile fi. Eno so woma me bo seha. Edu baby no, na kwa fo freme, Robin Peter to pay Paul.
1: Mwkwa jihadi ya na jihadi ya.

64 kilogram no a aban so obetimi atọ no 2587 Ghana cedis na they say what if aban da da no de no a na we no ba be han so kra e no na ka obi me kuku o Ghana mra se begam wonu nam bia ye dwedwe kuku a wodo o ban da no na for the kuku of your four 18 komo e se wonu kran se a chea na so mu ye e se na bebu onyi na da ni kan se aban we ya na se ni se aban no wonu ni bibi ka bia do bo kuku of your four e no ti na ko hu ni akwa se kubato aba adia man ni se aban ni ko no de se se akoda ni ko so mra so wa ya so adia ko ama bo ati akofro no a wo hwe se akoda ni mu bra wo dia dro kan na nkwa betimi ayeye na eno na doctor alaji wa mu ba o mi a chere se wonu de nyame ya na dum na Ghana for to obo no a wo hwe se ya hu dro bi odi begu okwem

okay, now I K A Junior. Let me know if I embarrass you. I'm for fees security work adding. But a juma a de adwin ne de ye. Security work yam fa hodi gidigidi ne de ye. A brain work. Unim sa me de mobile phone na ye pesel ache am Roberts da me on hiniba. Kobisa, ko western of Kobisa. Meche am Roberts too. Mema can think up Memeti Adam is a security expert too. Mena madum sa bit misio bim sa ko e konfo. Me hwen na nim ne ne nante na za ko we. O de adwuma ne na. Na ada bi me na madum sa na me afi me sre. En ze ma four boys bi onu na. Omu di wuma bi achi na wuma ne bag na esen no no. An se ne phone no ho abete ho na omo aye mo agye so mbe yi. Enti boys na omo kanze ma no. Enti omo kan no se kuma se de. Enti makasa na nye common sa. I dey believe. Enti me sire sa na mko che boys ni vivi na mje. A plan na ma fa na ma me no yekonfo. Munnim na mo yi ni phone na se me be si wa no. We are far, we are far. Away back. I'm so quick. Eddie, you know what